0: ntị nke anyị na-agagharị, ọ dịka nwere ihe ị na-achọsi ike.
1: Eyio, ọ bụ akacha hip bam, ụdọ ahụ ji iwe na ọnụma apịasị oyi, arụ mgbu, agba ikpere na nkụji niile nke arụ, ngwongwo, ọkpụkpụ na akwara. Akacha hip bam ọ na-akụ ha isi jaja,
0: nke e jiri mkpara akwụkwọ sitere na banyị na nke sitere obodo oyibo wee mepụta.
1: Nwanne m, ọ bụ n'ihi nke a ka m ji achọsi ya ike.
0: Lenu ebe a,
1: daalụ sọ.
0: Tee ya ebe ahụ na-egbu gị mgbu, kụrụ ya n'ume maka ịchụ oyi na azụzụ. Ehe, ọ na-enyekwara ndị agadi aka. Akacha hip bam dị ire, ọ na-emekwa ụṅara. Ọ bụ aka ọrụ Hardest and Remedies Limited.

Manegani nti no gakoko wa bunka na biarun steno kibu no rumba sozi. Radio Sapiencia 95.3 FM on Nisha. Tabu Saturday ahia fo abalirino abarili ni tolu nkonwa September afo 2026. Aha mobu olwebube aro. Government etiti nke obodo anyị bụ Nigeria ekwuola na emume ncheta afọ 66 nke nwere onwe obodo anyị, ya bụ 66th Independence Day Anniversary, ga-abụ nke a ga-eme n'ụzọ dị mfe, ebe onye isi ala Bola Ahmed Tinubu ga-agwa ndị Naijiria okwu n'ụbọchị mbụ nke ọnwa Oktoba na-abịanụ. Ụlọ ọrụ onye odeakwụkwọ gọọmenti etiti kpughere nke a n'okwu wepụtara ụnyaahụ wee kwuo na gọọmenti etiti ewepụtala kọmitii nke ndị ọrụ ministri dị iche iche nke onye odeakwụkwọ gọọmenti etiti bụ George Akume ga-edu maka ịhazi ya bụ emume na Abuja, isi obodo Naijiria. Dịka eguzobechara ya bụ kọmitii ahụ, onye odeakwụkwọ permanent secretary n'ụlọ ọrụ ọchịchị na akụnụba bụ Warrens nke nọchitere anya Akume kwuru na emume a ga-anye ndị Naijiria ohere ichete ma tulee àjà ndị nna nna anyị gbara isi akwara wee chụọ maka Naijiria. O kwuru na mmemme ncheta ahụ ga-amalite na nzukọ ndị nta akụkọ nke ụwa n'abalị 24 nke ọnwa Septemba, tinyere ekpere Jumat n'abalị 25, ebe ekpere ụka nke ndị ụka dị iche iche jikọrọ ọnụ, ya bụ Interdenominational Church Service, ga-adị mee n'abalị 27 nke ọnwa Septemba n'ụwa. N'ikpeazụ, a ga-enwe nkuzi ọha maka ụbọchị nwere onwe n'abalị 3 nke ọnwa Septemba, ebe onye isi ala Bola Ahmed Tinubu ga-enwe okwu ọ ga-agbasa n'ofe obodo anyị niile n'ụbọchị mbụ nke ọnwa Oktoba. Onye isi ala Bola Ahmed Tinubu enyela iwu ka eme nnyocha zuru oke na nke doro anya gbasara ọnwụ ndị a na-enyo enyo na ha bụ ndị na-egwupụta ihe n'ụzọ iwu na-akwadoghị, nke ndị ụlọ ọrụ Nigeria Security and Civil Defense Corps NSCDC jidere mgbe ha mechara ọrụ mmanye na gburugburu Lieutenant General Mohammed Inuwa Wushishi Estate dị na Mina, Niger State. Onye isi ala kwuru na gọọmenti agaghị anabata ọnwụ ndị mmadụ na-anwụ site na nleghara anya nke ndị isi gọọmenti maọbụ ọdịda nke ndị ọrụ ọhanaeze iji chebe ndụ ndị nọ n'okpuru nlekọta ha. O kwuru na ndụ ụmụ amaala Naijiria ọbụla dị mkpa, nakwa na ọ dịghị onye obodo kwesịrị ịlafu ndụ ya mgbe ọ nọ n'ụlọ mkpọrọ gọọmenti n'ihi nleghara anya, mmegbu, mmeso ọjọọ, na-akọwa ya bụ efe dịka okwu dị oke mkpa nke kwesịrị nnyocha ọsịsọ, ya nakwazi ịza ajụjụ. Na ndịda South nke obodo anyị, ka e wetara akụkọ na ọgbaghara bilitere n'otu mpaghara Delta State mgbe esemokwu dapụtara n'oge ndị na-akwado otu ndọrọndọrọ ọchịchị Nigeria Democratic Congress NDC na-eme ngagharị nkwado maka ndị ga-azọ ọkwa onyeisi ala n'aha otu ha n'ime ntuliaka izugbe nke afọ 2027 na-abịanụ. A kọrọ na ndị otu NDC nọ na-eme ihe a kpọrọ 1 million march for NDC candidates n'okirikiri Airport Road na Efurun n'okpuru ọchịchị ime obodo Uvwe, mgbe ha zutere otu ụmụ nwoke ndị nhazi ngagharị ahụ kwuru na ha na-enyo ha enyo dịka ndị omekome ndọrọndọrọ ọchịchị. Ebokwaziri ndị ahụ ebubo na ha bụ ndị na-akwado otu ndọrọndọrọ ọchịchị All Progressive Congress APC nke butere esemokwu ma mee ka ngagharị ahụ kwụsị. Ka ọ dị ugbu a, ndị uwe ojii na Delta State ewepụtabeghị ihe ọbụla gbasara anya bụ ihe. Maka osila dị, gọọmenti Delta State akatọọla ime ihe ike a kọrọ na ha mere, na-ekwu na otu ndọrọndọrọ ọchịchị ọbụla na onye ọbụla na-azọ ọkwa nwere ikike ime mkpọsa n'udo na-enweghị nsogbu n'ebe ọbụla n'ime steeti ha. Onye kọmishọna na-ahụ maka ọrụ na ozi ọha na Delta State, Charles Aniagwu, kwuru na gọvanọ Sherif Oborowori enyela ndị ọrụ nchekwa iwu ka ha nyochaa ihe.

onye Okeja na mpaghara ọchịchị Ihiala nke Anambra State ikpe ịga mkpọrọ afọ 6 maka ebubo abụọ. A mara onye ahụ na-ebu ebubo ikpe maka ebubo mbụ na nke abụọ nke metụtara mgbasa ozi maka akụnụba, na-ekwu na ọ na-eme ka ndị mmadụ baa ọgaranya site n'oke ite na emume ndị ọzọ gasị, na-akwadokwa ịgwọ ọgwụ maka ndị omekome tinyere ihe ndị ọzọ gasị. Ụlọ ikpe nyere iwu ka ntaramahụhụ afọ 6 ahụ gbaa n'otu oge na-enweghị nhọrọ ịkwụ ụgwọ ntaramahụhụ kama ịga mkpọrọ. N'oge gara aga, anyị ga-echetakwazi na ndị ọrụ nchekwa Agụ na-eche mba jidere ya bụ nwoke n'ọnwa Febụwarị n'afọ 2025 gara aga, tinyere ndị dibịa obodo abụọ ọzọ. Maka ọ dị ugbu a, mgbe ọ na-agbachitere onwe ya azịza ọnụ n'ụlọ ikpe, Igbo Eze kwuru na ya bụ dibịa ọgwụ na-eji naanị ahịhịa ọgwụ na mkpọrọgwụ osisi arụ ọrụ ya, ma bụrụkwa otu onye n'ime otu ọdịnala Okeja Traditional Association. Ugbu a, abịazie n'akụkọ gbasara mba ofesi. Ụlọ ọrụ ụgbọelu British Airways ekwuola na ọ ga-amalitekwazi njem ụgbọelu ya na mba Tanzania mgbe ọ kwụsịrị ịga obodo ahụ afọ 13 gara aga. Ụgbọelu mba Britain kwuru na ọ ga-amalite njem ụgbọelu ọhụrụ site na London gaa Kilimanjaro, nke bụ otu n'ime ebe ndị njem si mba ọzọ na-esikarị abanye mba Tanzania. Ụlọ ọrụ British Airways kwuru na ọ ga na-eme njem ụgbọelu ugboro atọ kwa izu site na London Gatwick gaa ọdụ ụgbọelu Kilimanjaro International Airport, ebe njem ahụ ga-aga n'ihu n'iru obodo Zanzibar. A na-atụ anya na ụzọ ọhụrụ a ga-amalite na ngwụcha Mee afọ 2027 na-abịanụ, nke ga-egosi nlọghachite azụ British Airways na Tanzania mgbe ọ kwụsịrị ọrụ ya afọ 13 gara aga. N'ikpeazụ, abịazie n'akụkọ gbasara egwuregwu bọọlụ. Otu klọb egwuregwu bọọlụ Brentford emeriela Chelsea gbaa ha goolu atọ n'ọkpọ, ya bụ 3-0, na asọmpi Premier League agbara ụnyaahụ, na-eme ka nsogbu Chelsea dị n'akụkụ nchekwa pụtakwazịa ihe. Jadon Anthony, Igo Diego nakwa Fabio nyere Brentford goolu atọ ahụ, nke mere ka ha gafee Chelsea wee rigoro n'ọnọdụ nke atọ na tebụl asọmpi ahụ. Chelsea bụ ndị malitere oge a nke ọma n'okpuru onye nchekwa Xabi Alonso, enwetala naanị otu isi n'egwuregwu asọmpi atọ ha gara aga. Igbo ndị ọma, iji eme ọnụ n'ebe aka anyị na-ewetara na koma nke taa na Radio Sapiensi 95.3 FM Onitsha n'isi njedebe. Anyị na-asị nụ daalụ, Demechi Nne, maka isonyere anyị. N'aha ndị ọrụ anyị ndị nyere aka dekọta akụkọ ndị a niile gasị, aha Mụka bụkwazị Ọlụ Ebube Arọ. Ka anyị jisi ike na-eme nke ọma, ka obodo anyị na-adịwanye mma, ka anyị na-amalite site n'obiọma. Mgbochi nta ka anyị shụọ ọnụ n'owere nchi, ka emesịanụ.

0: zubirila.
1: A ga-emeri nsogbu na grup chat ezinụlọ anyị a. Ya mere m ji si ihe ha niile nwere nkwekọrịta na Native Jollof Maggi eji mara m. Naanị otu ụtọ, okwu ebie.
2: Eji agwa soy gbara ụka, yabasị, ose ụtọ, nakwa clove mee Maggi Star.
1: Nri abalị, bịa n'udo maọbụ nọrọ be gị.
2: Maggi Star na-eme ka nri ọbụla bụrụ ọpụrụ iche ma mekwa oge pụrụ iche.

0: Dubai, darun o. Anam na Radio Sapientia. Ya bu station vokpo idune station. Ya am na gele ni masha, nu gesire ike na odoyi, na begbede egbedarun.
1: Obi bu anyi sanguri maka ika na esonyere anyi na mmemme oge nnoko umuaka, bu nke na biara gi site na uno oru mbaso ozi bu ebe na Radio Sapientia. 95.3 FM Onisha. Ahambo uju nwankwo ujujureju. Ubu a ka ikoro no akuku ifo ndi ezi ndu na odinihu onwere akuko nga akoro no
2: kora igobi dia yemma
1: akuko nga akoro no bo akuko usu na umu anumanu akuko gini
2: usu na umu anumanu
1: oruru otu ubochi
2: ro
1: n'elu uwa enwere otu umu anumanu abuo. Ha bu umu anu elu na umu anu ala. Ha bu gini?
2: Umu anu elu na umu anu ala.
1: Anu ala bu anumanu nile na akpa na ala. Ma na ehikwura na ala. Ebe anu elu bu umu anumanu nile nwere nku. Na efe na elu ma na ehikwura na elu. N'oge ochie. Nnukwu okwu na ụka dara n'etiti otu ụmụ anụmanụ abụọ maka onye ga-abụ eze ha. Otu abụọ kwekọrịtara n'etiti ha na ọ bụrụ na anụ elu emerie n'ọgụ ahụ, ha achịwa ụmụ anụmanụ niile. Mana ọ bụrụkwa na anụ ala merie ha, enye ụmụ anụmanụ niile onye ga-abụ eze ha. Mgbe ọgụ manitere, ike anụmanụ elu na anụmanụ ala, ha nhatanha, ọ dịghị ndị na-emeri ibe ha. Eruo ka ha lụrụ ọgụ na mkpụrụ ụbọchị ole ma ole, ụmụ anụmanụ ala malite meriwe anụmanụ elu. Nke a mere na ụsụ gbapụrụ n'anụ elu sonyere anụ ala, were lụso we anụmanụ elu ọgụ. Mgbe ha lụrụ ọgụ ahụ mkpụrụ abalị asaa zuru ezu, ụmụ anụmanụ elu ebido meribekwa anụmanụ ala. Ụsụ hapụkwara ụmụ anụmanụ ala sonye ụmụ anụ elu lụsowe ndị ala ọgụ. Etu a ka ụsụ megidere rute na ụmụ anụ elu na ụmụ anụ ala alụọ ọgụ ahụ izu itoolu zuru ezu. Ndị a merikata ndị nke ọzọ, ndị nke ọzọ emeribekwa ndị nke ọzọ. Ndị nke ọbụla na-emeri emeri ụsụ esonyere ha lụsowe ndị nke ọzọ ọgụ. Mgbe ụmụ anụmanụ elu na ụmụ anụmanụ ana bugidoro onwe ha izu itoolu ọzọ zuru ezu, echiche eji ebi ndụ wee bata ha n'obi. Echiche eji ebi ndụ mee gịnị?
2: Wee bata ha n'obi.
1: Ha kpaa udo n'etiti onwe ha wee kwụsị ọgụ. Mgbe ha lụgidere ọgụ a, ha echiche mmadụ wee bata ha ime. Ha wee sizie ka ha kpaa udo n'etiti onwe ha. Ha wee kpaa udo. Maka ndị na-amaghị ihe bụ izu, otu izu pụtara mkpụrụ ụbọchị anọ. Otu izu pụtara gịnị?
2: Mkpụrụ ụbọchị anọ.
1: Ka ụmụ anụmanụ elu na ụmụ anụmanụ ala kwụsịchara ọgụ ahụ, ha wee banye ọgbakọ iji kpaa ihe ha ga-eme ụsụ. Ụmụ anụ elu kpebiri na ụsụ agaghị eso ha. Ụmụ anụ ala kwekọrịtakwa na ụsụ abụghị onye otu ha. Ụmụ anụmanụ niile were chụpụ ụsụ tu ha. Ụsụ wee pụọ, ọ bụghịzi anụ elu nke o ji abụ anụ ala. Ụmụ anụmanụ niile bụkwara ụsụ ọnụ. Ụsụ wee malite mebe omume atọ pụrụ iche na omume ụmụ anụmanụ ndị ọzọ. Gekwa ntị ka ị wee ghọta omume ụsụ na-eme. Nke mbụ bụ, ụsụ malitere gbọwa nsị n'ọnụ karịa ịnyụ ya n'ike, ka ụmụ anụmanụ ndị ọzọ si eme. Nke abụọ, ha mere ka ọ hapụ ịdị na-edina mgbe ọ na-arahụ ụra, kama ka ọ na-akpọdo isi n'ala mgbe ọ chọrọ ihi ụra n'ehihie ọbụla. Nke atọ bụ na ha mere ya ka o were naanị abalị wee na-achụta ihe ọ ga-eri mgbe ụmụ anụmanụ ndị ọzọ na-ezu ike. Ifo shakpi! Ifo shakpi! Ifo shakpi! Ndị ezi ndụ n'ọdịnihu, o nwekwara ihe unu mụtara n'akụkọ ifo a? Onye ga-agwa anyị ihe ọ mụtara?
3: Amụtara m na ịnụsọ anụmanụ ibe m ọgụ adịghị mma.
1: Ọ mụtara na ịnụ ọgụ adịrọ mma. Onye ọzọ?
4: Amụtara m na mmadụ ime ihu abụọ adịrọ mma.
1: Mmadụ ime ihu abụọ adịrọ mma. Ọkwụnyere onye a dịka mmadụ ikwesịrị ịkwụ n'otu ebe, n'ebe dị mma na-abụrọ ihe ọjọọ. Onye ọzọ?
4: Ọ mụtara na ọ dịrọ mma isi asị. Ihe mụtara n'akụkọ ife a bụ mmadụ ishe ezi echiche dị mma.
1: Mmadụ ishe ezigbo echiche amaka nke ukwuu. Ọ bụ oge ụmụ anụmanụ elu na nke a na bịara chee echiche. Oge uche mmadụ batara ha ime ka ha kwụsịrị igbusi onwe ha. Ndị ezi ndụ n'ọdịnihu, daalụ nụ hinne. Ihe nke a pụtara bụ na oge anyị na-akọ akụkọ ifo a, unu tọrọ ntị n'ala oge a na-akọ ya wee mụtakwazie ihe na ya. Ugbu a, ndị ezi ndụ n'ọdịnihu ga-eme arụmụka nke isiokwu ya bụ na nne ka mkpa n'ezinụlọ karịa nna. Bịa n'ugwu anyị ya. O
5: onye isi oche, ndị ọkaikpe, onye nlekọta oge, ndị nkuzi, ụmụakwụkwọ, ndị mụ na ha na-arụrịta ụka, ndeewo.
1: Ndeewo.
5: Aha m bụ Maazị Okafor Chimerema. Esi m n'ụlọ akwụkwọ Dolphin Select Garden School. Eji m ohere a na-ekwu na nna ka mkpa karịa nne n'ezinụlọ. Na mbụ, ọ bụ nna na-akụrụ ụmụ ya ụgwọ akwụkwọ. Ọ bụkwa nna na-ahụ maka akwụkwọ ha na-agụ, ma ha bụ ezigbo mmadụ n'ọdịnihu. Ọ bụ na nna nwụọ, edulu ụmụ ya dịnyesibe ndị mmadụ, n'ihi na ego eji azụ ha adịghị. Ụmụ akwụkwọ ibe m, ka m jụọ unu, eji enyo ọhịa gba n'aka?
2: Mba.
5: Mmadụ na-ahụ ụzọ ga-ahụ ụzọ ma bụ ọhịa?
2: Mba.
5: Onye aka m ji na-ekwu isi ike na nna ka mkpa karịa nne n'ezinụlọ. Ndeewo.
2: Ndeewo.
4: Onye isi oche, ndị ọkaikpe, onye nlekọta oge, ndị nkuzi, ụmụakwụkwọ, ndị mụ na ha na-arụrịta ụka, ndeewo.
2: Ndeewo.
4: Aha m bụ Wada Njoku Nneọma. Esi m n'ụlọ akwụkwọ Dolphin Cities Garden School. Ana m ebe a na-ekwusi ike na nne ka mkpa karịa nna. Ihe nji si na nne ka mkpa karịa nna bụ na nne na-ebu nwa n'afọ ọnwa ite naanị. Biko ka njụọ, nna ọ ga-amụwa nwa? Nke abụọ, nne na-esi nri na-elekọta ụmụaka. Ụmụaka ibe m, onye nyere gị n'itupu ị bịa akwụkwọ?
2: Nne.
4: Nke ọzọ, nne na-enye nwa ya ara. Nne ọ ga-enye nwa nwa ara? N'ikpeazụ, ndị Igbo na-ekwu na ihe ọma nwoke na-eme nwaanyị kụ ya n'azụ. N'aka nke ọzọ, a sịrị na ihe kwụrụ ihe akwụdobe ya. Ndeewo.
2: Ndeewo.
1: Ihe kwụrụ ihe akwụdobe ya. Onye nke abụọ.
4: Onye isi oche, ndị ọkaikpe, onye nlekọta oge, ndị nkuzi, ụmụ akwụkwọ, ndị mụ na ha na-arụrịta ụka, ndeewo. Aha m bụ Nwada Okoli Amanda. Esi m n'ụlọ akwụkwọ Dolphin Elite Garden School. Anọ m ebe a na-ekwusi ike na nna ka mkpa karịa nne n'ezinụlọ. Na mbụ, tupu Chineke kee mmadụ n'oyiyi ya, ọ bụ ụzọ kee nwoke ma mee ya onye isi n'ezinụlọ. Ndị obodo chọrọ ikewe ihe fama nkewe ezinụlọ na nna anọghị na ya. Nke ọzọ, ọ bụ na nwa na-ezuzu ezuzu, nna tie ife o mee ya ọ kwesịrị ime. Nke ọzọ, nna na-akụrụ ụmụazị ya ụgwọ akwụkwọ. Ọ bụrụ nne, ọ kpọrọ ụmụazị ya jee bafịa, nke a na-ekechi iche, nke a na-ekechi ya bas. Nwata nwaanyị zụrụ na-eme ka nwa ya ọ dịrị agbasi ike ka nwata nwoke zụrụ. Ya mere m ji na-ekwusi ike na nna ka mkpa karịa nne n'ezinụlọ. Ndeewo.
2: Ndeewo.
5: Onye isi oche, ndị ọkaikpe, onye nlekọta oge, ndị nkuzi,
6: ụmụakwụkwọ nne na ha na-arụrịta ụka. Ndewo.
2: Ndewo.
6: Aha m bụ Nwada Nwobodo Chisimdi. Esi m n'ụlọ akwụkwọ Dolphin Series Garden School. Anọ m ebe a na-ekwusi ike na nne ka mkpa karịa na n'ezinụlọ. N'okwu ndị, ọ bụ nne na-enwe ume lekọta ụmụ ya, mara mgbe ọrịa bara nwa ya. Mgbe nne enweghị oyiyi ndị a. Ụmụaka ibe m, ka m jụọ unu. Ego ọ na-esi nri?
2: Mba.
6: Ego ọ na-aga ahịa?
2: Mba.
6: Chukwu gọzie unu, mana ọ bụrụ na nne ji ahịa ma sikwa nri, agwụ ga-egbuchasị ụmụaka n'ezinụlọ. Ndewo.
2: Ndewo.
4: Onye isi oche, ndị ọkaikpe, onye nlekọta oge, ndị nkụzi, ụmụakwụkwọ ndị mụ na ha na-arụrịta ụka. Ndewo.
2: Ndewo.
4: Aha m bụ Maazị Okoye Ifechukwu. Esi m n'ụlọ akwụkwọ Dolphin Elite Garden School. Anọ m ebe a na-ekwu na nna ka mkpa karịa nne n'ezinụlọ site n'okwu ndị a. Nke mbụ, ọ bụ nna na-elekọta nwunye ya na ụmụ ya. Nke abụọ, ọ bụ nna na-atụba nwaanyị ime o wee mụọ nwa. Biko ka m jụọ unu, nna ya atụba nwa onwe ya ime?
2: Mba.
4: Ya ka m ji ekwusi ike na nna ka mkpa karịa nne n'ezinụlọ. N'ikpeazụ, ọ bụ nna na-elekọta nwunye ya na ụmụ ya na-enweghị egwu. Ndewo.
1: Ndewo. Enweghị ihe egwu, ọ bụ nna na-elekọta nwunye ya na ụmụ ya. Daalụ hinne.
3: Ndewo. Onye isi oche, onye nlekọta, onye ọkaikpe, onye nlekọta oge, ndị nkụzi m, ndị ụmụakwụkwọ mụ na ha na-arụrịta ụka. Ndewo.
2: Ndewo.
3: Akwụ m ebe na-ekwusi ike na-asị na nne ka mkpa karịa nna n'ezinụlọ. Amụmatụ, ụfọdụ ezinụlọ nne na-arụ ọrụ dịka dị mkpa. Ya mere ndị oyibo ji kwụsị na ihe ọ na nna lụrụ na nne ga-arụ ya ma lụkarịa. Amụmatụ, ọtụtụ ezinụlọ nne na-aweta ụgwọ akwụkwọ, nne na-aweta ego ụlọ, nne na-eweta ego nri. Ya mere nna na-akwụgharịzi dịka ozu akwaghị akwa. N'ikpeazụ, nne bụ onye nchekwa akụnụba n'ezinụlọ. Ndewo.
1: Ndewo. Ndị ezi ndụ n'ọdịnihu, daalụ n'ohe nne na nchịkọta. Nne na nna bara uru n'ezinụlọ. Ọ bụ aka ekpe kwa aka nni akwọ aka ekpe. Ihe anyị na-arịọ ndị nne na nna bụ ka ha jikọọ aka ọnụ dịka otu ezinụlọ, tinye anya n'ezinụlọ ha, wee na-azụlite ndị ezi ndụ n'ọdịnihu nọ n'ezinụlọ ha nke ọma. O nweghị onye bụ isi, o nweghị onye bụ ọdụ. Onye ọbụla mara ihe dị mma ọ ga-eme, ma gbaa mbọ hụ na ọ na-eme ya n'ezinụlọ ya, ka ezinụlọ ya dị mma. Ezinụlọ dị mma taa, ị mara na obodo anyị bụ Naịjirịa ga-adịkwazị mma. Daalụ nụ hinne. Ọ mericha ndị ọma iji eme ọnụ tupu anyị aga n'ihu, ka anyị yọrụtụ nwa obere nkwa ebe a.